야, 아까 수원이 출연 시망 릴리오니 와다가 힌디아로 잉글리스 코보랑코 크나스와 하소 모이다 오 독미니츠 킹바지오 하 다나 바잉가 바람 바천치아니라 젠살론 아 탕카코 만나니 라마코 투싱 미팅 오늑자 낭니 캄카 아니라 낭니 시쿠자오난 왕겐이안 베런 바펫니 천치베발레 아간가 바카타랑 와 나시망나 달니 프로그램랑코 술수 소메랑 박사 위아팅아 프링니 독치 부모이 솔나 모텔라니 기트랑오 프린시팔 마락 아로 우니도니 기트랑코 가마탕겐 도콜라 치오하종 컴포지트 프로그램 프링니 스니바지오 딜리오니코 아타바 힌디코 보랑 스니부와 오 졸졸 잉글리스코 보랑 스니 츠킹오 아츠크 마그참 파그참랑니 Rengani ba mengani ko gamata ni semua merini mo meni rengani ba mengani ko kena sona mungkin sni kolgre ko makron kana wani aro nekani rang ni apsan gija ni rang ni bidengo doktor Denisa mo meni agana wani ko kena sona mungkin sni kolacio Bollywood melody program mo Hindi film ni gitrang ko gamata ngen pring ni chat bajio tili wani ko atakpa Hindi ko borang chat chi bung op ring ning lis ko borang chat ko la chio silong ani khwa da ba sal gro sal ram adok ning lis ko borang ko jol jol khna sona man gen chat so priyo ya station ani ko pring nam chura program chat so pri bung ha om at chat song ta ni git rang os khang paun a simang zanesa pasti b marak st peter secondary school purakhasiani poido mungani ko knaching naman gen uni jamano embal sangmani kitrang ko ga matangen pringnis ku ba jo dilio ni ko ada ba hindi ko borong sku bua o jol jol english ko borong sku chkhango ya station oni ko western music program ko khna so naman gen skang bon shimang nutrition and its importance for human body ya khatha bichong ko ra e Mrs. Slze E. Sangwani, English Chagana Uniko Knasuna Mangen, Unija Mano Western Music Program Knasuna Mangen. Skukolachio, Dilioniko Adagba Bibit Parati Aske Funkar, Tskungo, Hindi Koborang, Tskungo, Ojo Jol English Koborang, Tskungo, Atsasung Tani Gitranko, Gamatangen. Skin kolachio bibit parati program chisa o hindi ko borang chisa bunga o english ko borang chisa chkingo at chisa songtani gitrang ko kamatangen chisa kolachio me chkrang ni program mo skangpa o angni katha ba meri ba to sepila e sangmani aganani ko khna sona man gen uni jamano bisarang ko skiani dingthang dingthang cholrang ni bidungo Srimati VKG moment ni agana uniko khna sona man gen uni jamano jemia marak aro iris ingti wa trainee ki trangko ba khna sona man gen chigini salja chio dili uniko atak pa hindi ko borang chigini bunga o ya station uniko yatani rangko khna sona man gen chigini chkingo atsik cha song tal ni ki trangko Berkeley moment aro Beckington sirani ki trangko ga matang gen Chigini kolachio dileoni ko atakpa bibit parati SMS ke bahane VVS ke tarane chigini bomo bibit parati charoka sa o bibit parati hit super hit sa kolachio bibit parati mancha hegit kenyu salni English ko borang ni chi mo hindi ko borang ni kolachio bibit parati tamo hindi ko borang tambonga o jojol English ko borang athamni bagni pa transmission ko athamni bomo sok bomo dok bajio ni ya tura station oni kon khna so thaina man gen athamni dok bajio Yatani rangko khna sona mangen dokpunga o silongoni ko tak ba chkhobo rang dok chibungo isolna rang matelani git rang o martin sangma aro ni do ni git rang ko ga matangen dok khola chio na simang ni khna nas ke bia tenge ba chksa song tal ni git rang ko ga matangen wellness ni ba jun simang sponsor program mo besin Meghalaya Basin Development Authority Silong Baksa Nangrame Chirung Chibis Grangko Rpungani Rpunge Rakhiani Bidungo Agan Grkani Sal Kari Rangni Dungthang Roro Ani Chi Chagrong Ingpa Obosarangni Bidungo Agan Grkani O
Martilina M. Sangma Range Forest Office Turani Agana Unikok Nasunaman Gen Toki House Program Ko Nashimang Walni Sni Chibunga Bajunik Nasunaman Gen Film Mungsani Gitranko Gamatani Somoyo Nashimang Badal Film Ni Gitranko Knasunaman Gen Sni Kolachio Sponsor Program Kisanvani Chibri Babako Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Roni Watatingabako Knasunaman Gen Hindi ko borang chat bunga o English ko borang chat kungo Western music program ko yes station ni ko kna sunaman gen chat kola chio Delhi ni ko alag ba sports gen chat bri bunga o Hindi ko borang school o English ko borang school chi bunga o spotlight school kola chio bibit parati kungo Hindi ko borang kung bunga o English ko borang kung o bibit parati program ko bun kame kung kola chio bajena kna sunaman gen Yerangan da al ring salgum karwa tamna tarisum program rangwa Yan akaswani tura Tana shimang aganat kuman gita isonar matelani gitranko kamatani sumoyo Principal marak aro unidolni gitranko knasuna mangen gitni katabichung rangara Rasun chab ee aro piok jok plakon o Christian nipulbo Yagitranko na shimang da ozol zol knasuna mangen

Nasimang isol na rin matala ni gitrang ko kamata ni sumoyo, Principal Mara Karo ni do ni gitrang o rasong sabi e, piyok chok lakon aro o Christian nipubo ya gitrang ko chol chok naso na matnaharo ya gitrang baksan isol na rin matala ni gitrang ko kamata ni sumoy ba yanon bo na ha. Ta o sumoy dokola chiba jiyong ha nasimang hajong composite program ko pringnis nipa jiyona knaso na matgen. Yan Akaswani Tura.

0: Ongija jangbung bangani ko gipatna be HIV yarangchi batrukna amja apsan charmani chi phaikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dang thapani chi khakhet ko werabo khenna be aro sagaba mandi ko muchina be songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko arunal jokani ko nanjuthun khainga nakni sipang batkiba testing center ona riangi HIV ko porika khaini bo aro thalbati werana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 70s khusni ona kol khabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo
1: nasimang da o Bollywood melody program mo hindi film ni gitrang ko khna sona manenga o kismet connection film ni git ko khna ang naman gen wan niraj sridhar ni rangpa gitong aru gitara I papi to he meri sonie ye git ko nasimang da o khna sona man gen

Nashimang da o kismat connection film ni git kok na sona mat na ha da o beta bi film ni git kok nangs kana man gen one surest worker aro asa bos le ni gpa git ngwa ro gitara tumhari kushbu ya git kana shimang da o kana sona mat gen

Na shimang om santi om fulmigit kok na sonam na hata o karan arjun fulmigit kok nang skanam gen wan kumar sanu alkayaknik nir gbagit wa kitara jati hume agit kuna shimang da ok na sonam gen

0: Ia nakaswani tura, knatam soeng pa sakantikon dal ni prungni, prungnam tura programna rupchakswa, sakantinan prungnam. Dal belsiadag ni koruktok ni September jani ketam tarik, bristibar prung unga, tauna simang, nutritionigman aganiko knasunaman gin.
1: Caar ngani rangan mandeni janggi tanganiyo mongsung batkepa bosurang nga. Ia rangsa mandeni BN bimangko mangrakatna arwan seng baljokani ko ba onna. Mandei chunga gita caar ngako manjaude BN bimang rangan seng jawa aru rokom rokom sabisirang ko ba matna altubegen. Caanirang ko anceng menggeni bosurang oniko matna amma. Sekang kepara matpurung oniko, geni kepara miksu samjakrang oniko. Caanirang oniko protein, fats, pambetem rang, vitamin rang, carbohydrate rang, aru mineral rangko matna amma. Protein, anching ni BN bimangko dalroru anina, anching salantio protein donggapa caanirangko matna nanga. Ia protein ara BN bimangko dalroru aniko san onja. Ndiba BN ni getal tushu rangko ba taritaitaya aro BN na energy ko onna. Protein genanggapa caanirangara doci BN natok dut aro cisrang nga. Mesu samjak rangoniko ba jekai dal, gomi, nakap rang, rangkepa bite rang, aro becil rangko, uandakkepa rang ngoniko makna amma. Mandiyo cokmotan bisa rango mongsong bate, protein cuong jawde menggeni saaniko makna amma. Ya sabisikon, protein, energy, malnutrition ne menga. Fat rangan ancing ni energy ko, babel ko na. Ancing ni BN no metem dongjawa de. Ancing ni BN bimang ko dengi rakhina da bel dongjawa cem. Ia metem genang pa bosurang ko mongsong bate ancing butter, cheese, doci rang, wak BN rang, aru geta metem genang pa bosurang ni ko makna ama. Badam, besual, spun, narkel, aru geta takkeba, miksu samjak rangoniko ba, metemko matna ama. Karbohidratko mengsa ancengni BN na energiko nani gemen nanga. Ia caaniko cigepa aru cinini bosu rangoniko matna ama. Vitamin rang mandeni BN no banggiza ba onti prak-praksan nangayo ba, nangcung motkeba bosu rangonga. Vitamin rang ara vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, aro vitamin B complex rang nga. Vitamin A ko anching ni mukron rang na nga. Anching ni BN no ia vitamin ko miyo de. Mukron ni rokom rokom sabisi rang ko matna amma. Aro wasa no ungay ja. Basakoba de kana unganiko rabara. Vitamin A dongpa chaani rang ara. Ghee, butter, doci, natok, aro BN rang nga. Miksu samjak rang ngoniko ba. Jekai carrot, modipol, komenda, tegacu, aro ndak kepa, remet kepa, miksu samjak rangoni ko ba, vitamin A ko makna ama. Vitamin D ko mongsong bate salni tingsu awni ko, aro BN, bika, doci, do, birmet, natok metem, butter, aro cheese rangoni ko makna ama. Vitamin D cuung jade, mande, rickets, ngepa, sabisi ko makna ama. Vitamin K, ian anceng ni anci, tepatani, na mengsa, bostu ko ngkatata. Vitamin E ni kamko daonaba wikuja ndiba iaba mongsonggupa vitamin A unga. Mineralang ni gemen agan gencim ongode wan calcium, phosphorus, sodium, potassium, manganesium, aro iron ko manchapa. Ia mineralangan anchiyo donggupa hemoglobin rangko taning ni kamka aniyo aro BN ni bimang ni snadeng aniko rakhianiyo takchaka. Anching ni chaani ringani bewarang badunga. Mande anseng baljokani era chaa rengani bewarango ba ongchong mota. Anseng ara BN bidun rangko rete ba sungye chaa. Aro meksyu rangko ba metamko geteng ba metamko ra sungye chaa. Anseng ni salantio chaenge ba bosu rangoniko metam-metamko anseng maidake chaana ba rengna nanga hai anseng niye niang na. Janggi tango nang chong motke ba bosu chunga. Jeoniko ba naa chi rengna manbu chi chukgumukte rongtalge ba ongja. Jigataba grukke nikbu uo dongyengpa mukronchi nikna gijakpa jongrang bangen gnang rengani chiko phangnan rte rengna nanga
0: yerang baksa dalni prungni prungnam thura programna nonsogmen somoi ba yanon bona ha knal prung apsan somoyo apsan programo rongtai gujana kengkeng sakantinan salam

0: Nasimang Pringnam Chura program ko knasona manaha yan akaswani chura tao nasimang atsik chasungtani gitrangko kamatani somoyo skangpa o Janisa Pasti B. Marak St. Peter Secondary School Purakasiani Poido Mungani ko knaching na matgen.
1: Ni bimingko Janisa Pasti B. Marak mga anga Purakasia St. Peter Higher Secondary School o purainga. Dao ang ni Poito mga mingapara Harrison W. Mumini sigpa ang sung achiram sung nga. O ang ni sung khasara achiram sung. Sungdungram pagacham ni nang otop-tom. Nitoja burang retoja rungram. O ang ni namnika sung. Ang sung khasabata sung. Bien gisikan chipken khasan. O ang ni khasara sungnan. Ang sung khasabata sung. Bien gisikan chipken khasan. Khasabata chik sungnan.

Nasimang at sa sungtan ni gitrang o embal sang mani gitrang ko kna sunamat na hata o scuba jio di leo ni kawatag pa hindi ko borang scuba nga o jol jol English ko borang ko kna sunamat gen yan akaswani tura.

Nasimang chasung dal gitrang ko kamatani sumayo John Wenrick marak ni gba gitrang ko kna suna mat nga ha da o Hamilton mo manir gba gitrang ko kamatang ske gitrang wa akai balwa bal sri sri aro pangnan nang ko ye gitrang ko kna skana mat angen.

na si Mang jasong talingit rang ko gat mata ni sumayo grating son marak aro Howard marak ni gapagi rang ko na sona manang ha daw dektik sani zaman si sabaji mi kolach yung ha na si Mang mi si rang ni program ko na sona manang gen yana kasvani tura.

yana kaswani silong a che koborang kobor ko para ting pa anga ting rang ke momon kobor ko para nas kang kobor ni khata bichong rang ko para gat chengna india aro belgium bilsi bongani gisepo kumongul kpa badang chiwala ni ko bariat na kucho san waha prime minister narendra modi new delhi o belgium ni

singrik marak ni biat ke bagit ko na simang kena sona man na ha. Da ujol jol shain sangmani biat ke pa Sunday Star ni git. Riang thaina nangnawa git ko knaus kana man gen.

Nasimang shen sangmani biat biat tingpa sandestarni ri angthaina nangnawa ma git ko khna sona manna ha da jol jol na simang na chalang goira ar marakni git ko songo rona senga yan chering ra marakni khna sona ske biat tingpa git ong na simang yakho khnang skana man gen

0: 요감고 가잉아. 다알로 안칭 녹당한티 자그롱나 낭잉급바 오보스타 총모던 치나 들라니 아로 마이니그만 이안닥게 지묵랑아 타락겐 특빙아 아로 살카리랑니 등탕 로로잉아니 아셀 야 오보스타랑아라 옹잉아마 와랑니그만 냥스카나 아로 안칭박사 다알로 야 카타랑니그만 탈랏나 투라니 Range Forest Officer Martilina M. Sangmadonga Uwa ya khatta bichungo pangchakki Isng anirangna agan chakangin Ya studio na Madam Martilina nangko dengthang mancha arumchaksua
1: Kna suingkapa sakantinan salam Arwangko yano na arumchaksuani na mtela
0: Angnis kangkapa sng anira Anching plakkan megalaya adukara Makkha wasansmani gman Makkha bachichi patiyan gapkapa inne chanchia Indiba bangga bia prangon mongsongbate aran karini somayo China blongen dalani rangkuba nukna manska. Mai a selnigman anchingni ong telaigipa chimukrang, chirim chibiskrang aro chibimarang skangna batte tharakken tpangroroinga na ayanigman thalatode mthelbegen.
1: Anchingni a song megalaya na men nitobegipa nukkipa isolni patigman songonga. Anching nukna matna agalsak gmukko mkabachi bangbatte matgipa ba anchingni adokonga. Jekai, Mausundram, Aro Cheraponji, Uwa Songrang Sanu Aigija, Anching Adok Gmukwan Mekha Bachirangko, Bangi Matna. Aro Mekha Bachi Matnani Anchingu Hazalsa Ritsasa Sopunga Centimeter Onga. Mekha Bachi Matmateng Somoyode, Chirangko Bangi Matna, Ndiba, Aran Kariode, China Namendala, Chirangko Breesa Rungna Ba Jakalna Nanga. Anchingi Chibisgrang, Aro Chirgrang Tpanginga. Uni aselsa, chunga kata chiranko, aran kario manjainga. Dungtang, dungtang aselrangi gaman, chirang chibisgrang panginga. Jekai, chibisgrang niko, bolrangko detnani aselba, chirang tpanginga. Mekha bachiranko, kasne ongjrimat kapa dongjani aselba, aanakoni chirang, tangdona kata manjainga. Aba chaani ba, chirangrangko tpatinga. Aa matamko, Makawa joko matne kata, aro a matamko, skakrkat kapa dongjani gaman, chi baksa a matamrang matnone chirangrangko tapa. Koila chuani chiba, limestone aro ong bukotani chiba, chirangrang tapanginga. Mungsong bate, an chingni chirang chibisikni taraki tapanganite, wan bol waako, chirang bisikrangniko, denani gaman ong batinga.
0: Matelbia? Sal kari rangni dengthang roroingani gaman agan ginchimode, aru niyat ginchimode, yan dengthang mancha, mai a selni gaman unginga, ning tuye chanchina nangani ko unkhatata enne nukna manna. Ya sal kari rangni dengthang roroingani ara, mai kai mukkabachi somai gata ga akani ko, aru umyu aru ganol chi biskrang ko nusto khaskaha.
1: Sal kari ba bilsini kari ni aganon climate change ko muksunga. Somoy gita belsi ni kari yung jaha. Daaw anching nagnamat ni nga. Belsi gamakne mekha bachi ni namen komiyani ko. Mekha waw wasme dunge chi rang ni dubiyani ko nagnamat ni nga. Pasako ba de kamagi ani somoyo mekha bachi dong jain. Kamagi na manjay nga. Chi bisik rango ba bol waa dong jani gaman. Chi skatr kapa bol ni jadal rang dong jain ba. Aa nangona chi ong jrimangna manjainga. Unigaman sa anchungo dongengkpa chirangne chibisgrang thangjaingjok aro chimakrang siyangingjok. Ganol chibimani chiko chakale bang a manderang janggi thanginga. Dalgpa ganol chibimako ngatnara chongkpa chirangrang ganol chibimao braya. Jekai didare ganol sa ganolma aro dagal chirangrang. Ya chirangrangara nukrek a bidinguni chokpainga. Aro ya chirangrangon apa, gpun chirang chonchon gparang brais kainga. Uni gman ganol chibimako namme thangye rakhina de, ya chonchon gpa chirangrangko rapungna nanggen, aro mkha bachi chungagata manjao de, ya chibisikrangba thangna manjawa.

0: Megarais programni bagnipa kona simang kna swaha da odig dig sani jamano na simang Toki House program ko kna sos kagen aro ya programni ning a ona simang Hindi film mung sani gitrang ho kna angen.
1: Ya mistirang de tona khaijok dalio kai chaman gino
2: baba yan dakara chani rang ni nak nali namjawa na adi chigpa chani rang khodi don thong na sanang jok ba
1: na juk dong na mai ko masia angi khu juk cha na skarang ko cha na man na de pat anga chai gen ba an tang ni cha na ska ko chu sokot na man na nga ko na wi jama
2: am ba na cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chigpa aro khari nang thot kpa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko cha bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni ta wi atinga

Namilo kahipiar, ya git ko na simang kena sunag tamat ha. Dao na song, na simang yar meri yari meri. Yan anurada podwal aru udit narayan nirang pagitong ha. Na simang ya git ko kena skana man ken.